wamusabe uwereherero mubiri. Yesu wae mwanzwa ngaso ndereko lo mubiri uyu busana nawo, umbe neema yawe yereko lawo ndeke obutiri ilolo. Wamusabe uweresaba Bikira Maria. Omuole wae Bikira Maria namasa eri ihira omugwenge bwawo, eri ireka omubule mbere bwawo, neretolera eri kwirobulige bwawo. Munawire ebiro byosi nokondambia eri holali yae, ngakusaba ulama yomutima nomubere wae, ngaiketera okwiwe erikiranale eriosi, ngakuherera obwegeri neririambari eriosi obuyingo nomuhindo wae. Gusana nerisaba lia uli buyirire neribanza riage amate kwawo osi ase eribawe akokutibawe ngokusondire wakasonda omwana wawo Nyamuhanga. Omusabe werisabira abandu bosi. Nyamuhanga wae ngakusaba busana na bandu benoka tawomochiwo chosi babani eriwo ekinywa chawo neri kwanza iwe Nyamuhanga tata wetu usombole umwitwe mwabaluona na bambesa banje uwatika yebo okuya bakara kutse bafrera kutse babikira kutse bakanjiriria abusi ibanuwene emberesha Kristu mwami wetu amen. Emusabe mike mike Yesu muwenge ngakuherera matsande neriakalwali yake okwisangwiwe wame neriakalwali nje kwitwe nibe nerehola twangayelobola. Yesu wae unganyire, Yesu wae wobulige. Omoyo wembolere wa Yesu ubye lwanzo lwake. Omoyo wembolere wa Maria undamaye. Omoyo ungwire wa Yesu wanze we osi osi okoli nalia tata neri omuhala neri mutima ungwirire amen.

0: Vanzo wa wahuli kilinuwe chenba choma tobu tembo nebeni tukaba kukayano wotseme vunjikundu kande tulioma chende cho obo mawa masanduku obo kukatu kumbusaya alwendo lwetulo akunache trambe endi na sheriova akunache hoche no hechi chocho tuliko batunga tuke tunamurira nako nere saba na utino kumbe etu wanahamba nabu kebua kuboko chama veleka kande tuwa ita huko radio eno radio ya mkara wetulukale mberia tuka mshimie moize wabene ayuka ikandanga chero kochero efune mulabirania eshongolune emyatsi mena mena arira berebende mbere yabe kala bukora dyeno yediame chioma ama besalaha nganira lero ebyoma niwa bete emerenge fomo byoko yamabihika omo byaswamu yiri abahulikirire tubosi omo yotu nicha chikati kale kaba tunga kondi situ yotira chendo cha kuna chihona kandi tuiketere mundu muguma na omusalaba wewe wakatuha obushike na obusaboke chikale kitwa musubulio lukengerwa luwe tukwa wa uteno okori na ria tata na ria mwala na ria mutema mubwirire amen mwame watunya mwanga otutuka kusima bale bale ba okwitwa mabisubulia omuka omochiru cha munawire baba situle kula hachendo samara abantu banje baba bali omobi kuti kutse omobe biaswa ebya malie eshonyo holosha bitutimba timbako nya muhanga na tukakusaba utino twamahola kombe twahola etunaike terengo kwa tunio mwewe twamabya ho etwabye etunaike terengo kwa tuleho omwewe baba tukakusaba utino echende cho tukalaba icho bumo masanduku cheno ichapenye obole mutima obole mondo eni amenyango kwa biro byetu byenzire tuli ko kicho tukali andanda nario etwabya no kiri mu kigwirira cyawo kikatukangirira ya erekorerana ebe buya bisabe sababa konde eyo ye karti kashe tukolia mo byaswa mwe wao tukakuherera ba ulikirirwe tubusi eyo banicha tutuutsi buhayebo na kande uteka na yebo byo bake pokero mo mutima tukabwa byuko mbeboko hano byo ba wetica akobukake obo kinyamubere na kinyamutema abakoni bosi tukakuherera bo baba rute uturera yebo sibahanga hangaye kundi tulio mo kitsingo tsingo eche kita oboba nobulie obukoni bwe bola baba utuho mutema awere pokera amahano si otukapata na repokere bisi byanga tuhikira na tuiketere wo munyamuhanga otoleho na ritabala kwa bermo na beremo
1: amen
0: nokuri na ria tatra na ria muwala na ria mutima mubwirire amen bawushiba yabanzwa erilabera omukiswa byosi emasere kangata tsukana ara mucha ye baba waye munganga wai kalungero kwa sande sande yoho masereka kalungero kuomana abamenuzie bagebosi abe masereka Yosefu na mabalangera abuhalo buno bubahikire na bamamre bayebosi obumo masanduko moira bera bera ya masereka mushakulu wa abosi donge ngatakere ho labosi ba waongozi wa president Mario Daxio bosi rilabira mushakulu wa muongo emasereke yo obuholo buendere abantu bosi abo obuholo buendere iye koyo wa ye ariet ani mo bya swabye masereka ni chanda chiwe HOC tukabwa uteno toma bye te ha most jo yo moto bute mbone deni na tukabwa ute abanyisa le bulamb ni bosi nyina siko muna tuhulikirire kukatambika no emusimba baba shefu de lokalite we musimba nga kusima abusana koyo zeituni anamo yenyegana na magrupu ya watu katuma yoko yaongoza abakimbizi betu bakasiromo bya somena mena batuka bwa otino tunebo mama sanduku ya butembwe nwe na tunamo yenyegana okutwa makabya mahola e tunamo ndi minyango tukaya ratut abo siko ba nyoni betu omore barabara ya butembo esa tukoherana ya masanduku abosi myatse buholo lokoradio no baendere mugeta tsuka mu amenya ko tunaute aba mabika mugati ke studio eno na bake itondola linakuwa rina tukendo wanzo kwa luhande lo mushakulu
2: njai mushakulu paluku manyumba wa mwaksi ngazi presida wa ngazi tune hano ko byuma tune mukanyo kobe ko maendeleo wa masanduku
0: bas presida wasinja na matasha suba ko kiri nganga bunde bino wasugurire karne hiyo mona ona shia hiyo monga ta na sha sunga hiyo na makwa etasio nyitibo musha kulumbe no abirishi karne wasinja okwa ukina kuno kutsa wa mabi washa suba kuno kaitwa na karne hiyo banywa ni bawo ba mambre betu bengazi na mara mcha ba mambre betu bo ngazi yabo singanza ngi mbanyi na balangire ngazi yeyo nani mashua abantu bosi abali mo byaswabye mo kibirabira eroloria endatandatiria yo hayino endatakwengazi yo hayino manyumba paka ulayo moha hiyo
2: masuwa mbilinga
0: masuwa mbilinga na hangienda atiri lisha lulio mo vienda tramu
2: mashoro
0: mashoro nama kumbuka wanya mashoro
2: tuanavya hiyo tukabu watu tukaya kwa maya tuatu lewa hekarne lakini mwia banikiri ya bandubade basa
0: abo ni banene na
2: mwia banikiri ya bade nero waikandange batu nemuro nda hekarne mtu wabashira hinani
0: hejeto
2: hejeto nero hekarne hiya huere
0: okay
2: nero nyo ni hanonga batu wale rahio mwia tayari kwe kumblete hiyo
0: sawa sawa manyumba
1: ndona siya nagasirebuni nene nkata kwanza gara muka yeyo muku hishindisha kusunga
0: muku
1: muku heuri yao uwe na muka lekazi ya
0: muku ya naeyo
1: chikani siya cha ivanake na ike hewa
0: muku ya naeyo muku hiwa ya basi wasinje omosandre ya tuye ngeleza mweyo na nalaviwa mabiche shomba wa umakumiatano ya shomba wa tubakara ndasho esha seshiri kukutaye vitumbishi kukutameza ya armuari ye chika kukutaye masanduku
2: awaka yo machetaka
0: awaka yo machetaka watu ngaba prezidabu usi abana mwenyekana na bana kwa mirire lengo yo buma masanduku tukabara mukaya ngara mukaya chanda chae cha merveye selumba masehi wanga mukula muhalia mama mogolo munye ne chese yisi cho mwana waye mwaro wa Albert mutsukulu wa Salvende kendeke tukawa otchese yisi yicheboya mo byeso bisiko muketi mbatimbamo kombe nyamwangeni abalandako chanda chae cha merveye selumba tuwite buheruchi au mwana kalungano wonde na musemesi ba waho tukabwa otino karamu kaboya ohubukulaho tiho sio sie yo munyo mabisoma mwore no na yo muketi mbetimba nyamwanga abalandeko no mubala atoke rwandeke manyumba tune okobu mabwa masanduku ko hano abu mabwa masanduku ne chindu chere tresembre ne chindu chere tresembre echo ngenda tawanza okomatangazo ngoko hane refatana no muhindano otwa nabya mori nori no kuma na ba komite abusi esho semera shomo byesombali mbali elulira emango lyo lihikirire mukaheku motwa byana abanya mambale na abanya mambenje motwa byana abanya chibwe ngata olabe hale hale na abanya bisusuti mobahika no motwa byana abandu be chimbulu okulabira esimu motwa byana

Ah, na kotre komine zote. Komine ni, Murengera na Bulamba na Kimemi na Mususa, Bozo Kaboru, ya Savo Mam, na Radio Moto Butembo Monene, oyo.

0: nabaka bitu ni wambu marerungu
1: Raro.
0: veharu ni wambu erungu renji bakandi abika wambu hano naho ibalibia umushitu ni alengalengania
1: Ribetio.
0: kuri betio nerio ngandi subo nyuma ho hake ebinyunyu ebaba kaendera ko abi ariko nyuka olamo ndi ambujo numbio enumbio yo
1: Ocha.
0: Yabi
1: Nombi.
0: enumbio ebaka ini kinyunyu nari kyabira sati chama hebo leran konde ubwira nabo tune mwasaduka bane muheri abu to tunaota kubakwa
1: kwibiribu
0: amamere bulomwe yana ukasha baburanga chaji sushire chiti enumbio iyi kabye namugenda nari oho yikahika yikaya bihika nari uti nombio nombio ikaba yitano twama hika hanu hanganabia obwa hanu hanganabia abantu banganyika lako ikayira yabe kule kiharu echo umuyirina kandi bini ane mugenda nari kaya bebe kula nari na wakase nembera ineshe shikani ineshe timba akaya bitimba nari na ineshe sobola che nari aha aho hama tolera nari esho nyushi chabere chabe tuwebye lindiru kwa land ambuchi umuire chema
1: tutatu kisharenda tutatu
0: kisharenda
1: tabanda
0: tutatu kisharenda tabino ya erutu mada tuarenda nari mwamba ehe watu wa machiruka mishisenga amba eti mwafu kana labiru kulushi mwalu katu tinga inu nga ilo mchitwa baka ulamo kwa jivota amfangarasha fanga subo hutu walionga haipire hat nari wama subo kwa jivota kwa mumbu die muhalia ehe eti mwafu kana sunge chitwa amuchu chabeboya wama subo nyima waka shabie kwa kolomu chabirimu ni chabeboya wama ya noko mwareke Bama ya nuko, noma bende biharo mena mena.
1: Bama vile vya nuluanzo roku la yesiri
0: ya. Yesiri ya mbuluanzo roku la lugiri
1: ya. Oyotuli ya lua.
0: Nerio. Chabarachi kabiroko mame. Chemalucha jika enroko. Bama luwa kenroko vefwa. Nukushu nyushina nenene. Halebe. Ejitwa chiria. Owa mabu wame. Na chiria. Owa mabu ndevu wame. Na chiria. Nerio. Eba nemuluba. Banura ya harai nani imiwumu ayi kata gabeti echeho neryo ibaneshibwa no mukulu amabya kulia yotukasharuka twalera itsinduke
1: omwanze na
0: mwanze
1: hotwa matahika
0: ubuyira alinga basha koloba otra benje ebyatwa mekukumwati uyu akitaka chumujiranga chagaba wati ngashichonat
1: wamanyi wati cha kwa watikana na yanabo shaba kahore kirera ebitwa bakaba belangira kire kikutsebo ryo bikerere ko bitwa kwere na ne Ethiopia nande nabo shini bambo omwira gulugoshi muwendek omwira gulugoshi irushamba butsumbutsumbu meno obwangara ka bandu ba bakanya bati yunire benare meri bakalangira ebitwa ni bitu nabi byasondona ambo ebitu iriya byamabya haria Eri yabe wako balangira kitwa na bandi bankiro ebimano mamete bashalange. Ibashere byana shongeza amaliba. Mana na mana na na hali amabiliriba na liko na shunyushi ikwa na biharu ikwa na meshi. Nibyo shibi abayiriba bana shibyo shibango ne bintu tukabe sibaraba katushubya mu byo mu mubwe w'abashungu. Amene wambule le continent le pays le continent na osayana abini mukanya wabaria na tu itunishi bishebi nibyabira akikara kitwa semerabo kutsebwa botatakulu watatakulu tubakamnya omutakono ne wakani acho ni kirimbaramba bashya muno lusholu luwene kutse lusendire lwangita makoni kani no brekit ibana shino brekit baribyo esho nyamashano kutia ya shombe wa shano, mwase kari ya COVID-19 ya mwina vina vya vya tukande ya ndafu kasa vitehi. Ndiyo kuchikuhi kusangwa, techesa chisibu yu kare ndira yavo, momi ya anyakari hivya. Ndiyo, ni akavya, ni agende ruko butuku. Ati butuku ya rupu wa maja, narema na uche, shungu nuna ololo uruwa batundi. Naluluwa koreri, luwa kangani ya wa machiro chiosi. Ndiyo bali yavo, ndama baka alolo hoka. Ndiwa hivi yamu, ee, wakandia wacha, ee, ararunguli ya hili na choo chichi. Ndiwa, bakamenye kwenene ye kindu bamunyabano hare lokoka na matare wayi banishi na matare ariko kokutino luhitsi bat abama bikala benga bakanira yaba ibo banishi eyo shibe mukalangira bakatereka ibanishi na reganza ibanishi na riko kutemerenga nebyo shine shombasa nishisuka na megera na shombendwa ne shonere ne bikashi satu te shongembe shongembe lugembe na ibo bana okubyoshi ne shongembe bana mushiko kutenga shima abakwachetwa cha lwanzururu abayira bushabari yo bakakokota shongembe munabwire ebwa longera almutimba chimba gashima bari muto bari muto ngayo nabo ekisomo babiri ambali yacho na babiri mbala shongembe ndeke babirira na kisomo chabayira kaombwe katoliki african neri mbuge tukabakanira yatu abashokulugo se bare batahara ko mwat arerio ba bangana kunywa kunywa me arerio bana she byosi nibwa bana shi are tonda kali yosi ne byagande bana na we uyashi
0: mumu wania mukata nyikanire ko mwati oyo ibona ye ngata shekana ya ko cyaganda ni mambo punde bakasa bakaganda ganda nari bakaba hika ho mukabya hula ho muti ambu inumbi iyi kakangira bute hano ho mu imana
1: mukare
0: nakase nembera na initiative ba watetia tia tia ari ni asata ni asata akandi ave sata mbuke hari hari ase hari se hari kitsebo nari bahimba nari babambu batuyira tukandi tukikala he nari babambu echa tuhimbe cyaganda nari kikahimba wo mulwanzo
1: cha utia utia utia
0: olwanzo nuluka imbe chaganda bakaba handa kwemete abashi akulu bate owundi ko owundi yesi baka handa mete baka owundi ko owundi na owundi ni handa omote owundi ni handa omote bakabye balwa ho eba bombo ehe bala bya kwete bate
1: ko bwatwir
0: ate tuluka lukane
1: kane
0: nima emete ikabya meti nerembo ebwa tuke twera tute mulabaye kwacheba nere eba kalo kalo kana
1: tu are twere kanande obwa
0: bashelwa ho ibahira kwe emekomba bate etwa
1: masalalo
0: omo buuma emekomba ikabaye tutubiye omo buuma kusangwa etyaganda ni mufiri nere kubahira nari umukutuni abyaho ahondata hariye ibo umukutuni kakanganata omwame wetu yu kwati mukulu weche handa yu umukutu
1: ehe
0: aba emwabere byo mabu mama he nari bano yimya chimano mukatikati kenyi homuria
1: yongosu
0: nari omwame wetu yoyi ibo umukutu enye kakanganaya omwame wache wetu si changa himba chitita ye kumukuta kusangwa ahose harabo ehe abashi akono bakabye bahira ko bunyata ate etwa ate ino twafike kumbo ndambi bakahira ko bunyata ambo tufike kumbo mario ebashi hirako tiba na hirako na berere ate isitwala birana yakwenda munda ndimuyi Mhm. Aba amanya werila biribwa erila birania kwembe tutahira kwa naverera. Ehe. Iku eba natwa namon baba ka baka twa namomurero. Neri echichi kakangana chete ekwene nikala bomuriko. Mhm. Endambiba mahira kochi. Mama twa namomurero. Ehe balwa bate ehe equity nduri kya. Wamaye solola okochaganda. Bate oyoshimuira.
1: Mai solo lokoband
0: ama si atasi akinjero machaganda oyuka simuyi amba mata mutruli bakendi abakutruli enore munyeseri bakendi abakutruli enori murihanda bakendi abakutruli enuri inuri
1: bandangani
0: amba yoni mwit mukenge amba kamatanda kenga hari tikoreke harenge nari bamabe kugera mu tikora kemikala nari mbuno kawatende kenge ahari chikora hare nari baba kakangani bati nari abane banashya ayine nje no mungu angana shambu bama bia basi akulu mama basi akulu na bama basi akulu eba nema moto ndogo ambu na yon nje esi wogu ira ho beti ya beti
1: miri area
0: ndi kwa chavere chelua ho tuataka ni yoko msuwa
2: acha nganda nga tarisha tumeka kuka umakasa wa shinja tata
1: kwa wamu wani
2: tote ne luanzo chama imbo mumuviringo chama ya momolero
1: ngulingo ndeke
2: chika himbo
1: siangatuleka
2: ni mchikaluche himbiru na chiroche umu mchikaluche haswa nirusula e chirochesa chika kanga nayane kagala kanene umuira ute kagala kanji akakulu mubiri wakalu ni akuli kundulia
1: wakalu romobo hemba
2: nerio
1: mabu
2: ima rashe ima semu diabi akatrondogolo akatrondogolo kundi oyo amayebu ate oyo amayebi honda tandatra halia akaira kuiba kalomo chikulika yomu huwa kandi gendo nyinji baka sombola omuhongula
0: kagere bakeri ni omuhua mala wa mukorambi akabe buta akabe kamare wetu neri mukorambi mama buta kumuhua neri yo yukashira kuchituli na omuhongula akabe ningula yoko
2: mushinja
0: yoka hando kom akahando kom enda bibabere yabakabambo umuhungula yukandira kwichitulika bakai bakamuke haya
2: ehe banuwire bayir fasa chaganda tukashikumbula
1: shunzuri shabushoko
2: bama byogwaho nibwambo bakurishi chambo che bakagwe che France akurishi
1: ere habula
2: bahabulawe umuhungula naye ningula
0: naye kana kemya lukwiri naye ngula
2: ngambo halimu hungula ihabye ne muhobicha ne muhobicha oyuka libicha byoko embe ne ya nyinyalomu yuka iri kitulika choko chaganda neryo ne chihanda chenene abuhona bone chihanda chenene mama angaba na babere basatu bani babukali bakatahibu
1: mama bere cyande cyamara ka
2: sendi aba bambone ryo oli akonde yo witse ko yugandi akashire gitundika cyoko ye bake
0: bamo yo yahika ho
1: yo muho
0: yo ka bakamba hire tay kumuho ka yono na hano tayira nariyo na bari ba eba bambo mukende ya mwataka etyeshe mu muhacho na yini ibe yatimbana ko
2: ngosolo yi bamo awo solo
0: ngondo bwe
1: solo
0: nare ngiye buhiba yatimboko okwirega kwa
1: haleluya amena
2: otia nerio mulero mu mukatikati ako mukatikati omulero ne hanje katonde
1: rwanza dukorerayi
2: korerayi ne ame yuko haye metema nyambo motema ishaje mu bobe ishaje mu mbeho Nairuba shabwa bati ambu, ehe, ndi omu kekera, waka shafana, omu liru omu chandu. Nairuba basha kuluweka wambuno, asana moku hawa tata wawu, na ingasa na wage, asikuli kukua.
1: Moku hawa tata wawu, na moku hawa tata wage, na moku hawa tata woria, na moku hawa tata woyu, moku hawa tata wetu, moku hawa tata wenyu, moku hawa tata wabo, mwirewa.
2: Kukuli kukua.
1: Akumbendeke.
2: Nero moku hayo, mwamalu wakakumbo, kemwamalu nilihano.
1: Mwerebu uhiriri.
2: Konde, tata nabo, beba nasagiri obobe.
1: Wasagirebo.
2: Tata wakwena nyaka sawobobe. Akabe sawobobe, Nerio, akabia lomomobiri, waka wambu, amaku hawewe, ama bebekwa, nerio baka babu kalbisha, evoga amba bakirukuli, echitanda, haka yukuli. Ambu tata atube kulerenga mumu ajitambia mtu kocheho.
1: Numwira gari nene.
2: Numwira gari nene. Nerio bujira, evo amotra, abo yira, iwe bana musekero mocha ganda monde.
1: Ewa kota.
2: Eba bana na mahano awene na sebere hale o echa ganda munagwire chuba kapitira sale ambale mutsoko bakashona no bendu echa ganda obuuma bwa batu mabe
1: bayira
2: tome panza bayira aba kunde abande seba wote byaganda bapanza panziro mocheho neri bakaba liam eba bachina uti akatambikirika leba soha ibakanya eba seka eba nza eba ikukulia na maseka kanda hanene chindi cha chino wanimu kundi shacho abaga kundi shacho val seba seba brawacho kwa sumula we.
1: Hallelujah.
2: Mama ulo wa mama ulo akahendi kakasi kaki koma chaga.
1: Ebiaria.
2: Semolebia erna vera haver. Mkwaran yuko ni buti chaga nganye. Abo shi baka na vera hawo.
1: Iyo kwa kwa kwa
2: Sibere kerana ya bakade ke enene ebagiri chimbungucha ra mama na ro ndi akasi ni batise bia ni ikala
1: na ka yebo ako bobe
2: senya nerio amagetse aba kaola mbuyonda kwach
1: batsene nabo nawo
2: nda kwach bakaya lyo sunga e babere nerio omuyisa wo wund no muyisa wo wund nyuboshi nerio mukali yabeke imuuti masacha omulu tukade kerana ya mumulu tukahera ya
3: Ebe. Iri nariwe ria sokolo wewe yobiri biri makabuta mulaguri mulaguri amabuta mbene amabuta na losochero nario bali abia abasrongi babita biri babita mulaguri nario iyo nyambene ama lunia hakoma na wewe ama tetana ama lola ebunguru na losochero nayo bamashigala yo na baba mabisamba nalyo iyo losochero makabota murero kasekwa nalyo ko wabo ko chembiri ebosa
1: chembiri chabosa
3: chibosa kutibwirire omungulo Nari iyo iyo mbarya kabye bihimbe cyaganda cyweke
2: kiburi
3: cyo kiburi nabwo bihimbe bwana mu bihimbe cyabo nari umbena kwari ate beni naye ona mwira ye grupe ma kusangwa umushoga kandi ni natondeki abanyisanza babere bari enfaka takiri twese mbanza se mwanda ni ata a muko mwende kuloko muti omulwana nari bamamba oyo yuke ndiye mutabariwe Nari ni beni ashiba mumuna naho ni munyambiri nari na bala babwa ba hana unde buyu muyira ona malangira ho oboremera ukala ba wabela ba koheras
2: ni langira kicho cha
3: nari ukao katambuk iwe ikaho unde mbu yumbusa muyira achiche chanda chambe na abanyambe abanyana nari maria ritukiri oko lusio lo bakahola mu mutrenga Elwa lulwero kiriruka ebya yihiko kochetwa ba
2: echalombi
3: echalombi aba kanani bariya oyo musuldo nomende
2: iyo katso
3: patu like patu rekena na katso ba katso venia suveri nawe basuba olumbia
2: ero komi komobi kindwe washi
3: nari arire mariandre ya mulaguri Neri kwe chobo hanya, ndi kwe bayirirwe mu basuki. Nario ngamubye mamamu na mukende mburamuta. Acha omukuru akabye bihimbe cyanda cye no yuka himbe cyakabiri akahola wa monda.
2: Omukuru akabye cyanda cy'umukama. Ne cyanda cy'umusuki. No ndo akayihola mu nzo kina. Nisho muke kuluspindi kwa kubi muke kulusa na liyo. Eria yu hare.
3: Nariyo. Uba muwa na uko wa mvo. Ebu nguru ya maikaluwa bakashi ya hungesio mbena siya. Nariyo kundi nyinyini ya barabara mbeni ya. Eno uwa wana muka mawa mungu. Mulo yisiri yebya ngulo. Ambari wana muri ya siya mbena siya. Nariyo kwa vya tumati ya bandu bakashi ya.
1: Siyemba.
3: Bakashi ya hungesio mbena siya.
2: Iba subole romano ni muhali homo meka mamu hali. Hoka sombera wabaka watako mambu. Seba cheruke hali.
3: Nariyo. Iyo mbena. Ini katu hayesyo mbena si muha.
1: Hali.
3: Nariyo no muha nama buwa utecha anda hakabi chumuso. Oyu. Abia. Nibambu. Iyo mbali yevi imbechewa. na naye kusangwa netsongo mwame wa kweyi naibu mwimbe chewo nari abihimba ibasonje sho mbene batwala chikibudi
2: wa mabogawo
3: ewa mulola mulero namata shima ba a ajanda cha chaloso chiro aba iyo marero kasere kasekwa abushyabo abatsikulu bubushi namashima
1: namata shakwache umukanisa shabuga kuche yo barwani na yumwe kushimira kutsebo umunya ukenyere
3: umunya haye
1: yo barwani
2: Murwani. Karwani Murwani.
3: Umunya Bukenya.
1: Ati ni mwala wa mutsikulu wa Karwani. Ani ho watwale atakasha satu bana tungakana ndeke.
3: Yaratembe ngoko. Tokeria yoto na mweru bana. Kusango mweru mweru bakabe baba kabi yemu bisoma.
1: Ati Karwani mukara ndeke mukanyibutyo lukogolwa. Lata takulo nibyo. Omubu yuwene na luri miluwene. Nereo mwama wikani kuwa warwani. Nibana ene namu nisenye nae unje muheranga wa
3: tenejiwe. Wahero
1: omu. Muka shahira mwenye.
3: Nereo umetele mashiga.
1: Utia.
3: Nereo yumbari. Avita sukulu wambene. Avita ise wambene. Kuba nitire na mbari. Nereo kwa shirishivi samate. Mutu wa shemu visa emate mbini. Nario twanabya yo makerero cha mutsikulo yuka tsunga impita yambari nario na yabya bere kushigani nario bahimbe chanda chiwe chumuriro sibe bahimbe chanda bahimbe mukabura tutha muhimbiri hika mukendi yemwe bihimbiri hika tokende shesha sibe tukashimba echanda chembari echa himba aiken nario mbari yagutse byaganda bebe echa kwanza chiri chivuri na cha kabere chini matembe
2: Na kero echo.
3: Na yuna matashima na banyamatembe vushi. Na uvya nicha mwoshi.
2: Kero echo kukasha hikayu.
1: Nikita tumba.
2: Na yuna muna langre chanda. Aba ndi mwadhene vetsikulu. Mwadhene ba. Ika holomo. Ndongwa yewe. Majina vanyo.
3: Ndongwa
2: yewe. Vanyo mochihomo ochesimba hali. Waka holomo kalungu. Aba lusokero vanyaho. Na langre musha kulu wawe. Yola wilo sokero kato na walobolo. Ahoka lukerao. Ehe, chache nyo tukaka na ya oko tumaka ni kumunya kombene. Yombene kumunya mbirihi. Mbirihi ya mabani kere hano au kikwirero hano hobole mera hano. Nerua sokero waka holamo utima. Utima wengiro
3: mbirihi. Na chitwache ni halu tambiko busuwa wa.
2: Aha, utia. Yo ni ngulo. Buke wama vikiru mochi umunguru. Nirama yaba aneka, ibo mshiferi, yaba sukari. Kandi kwa mayi, umumuyimu nene, uwa ba sukari, umusoga yuka yitwa embene, uko wambene. Nereo kunadu kwa vyane, na mwangomu uma, baka olambu, benengulu. Benengulu. Benengulu.
1: Benengulu.
2: Benengulu.
1: Benengulu.
2: Nereo benengulu, Aminga kanda banikane ni mutsikulu wa mbene. Abaswaga ubo turi mu yubeni.
3: Omulere obotsepo mubukasa eba mabibombo bakatukangaya ahari yishinda ya mbene.
1: Masinja.
3: Nari mutsukwa mahikibeni twama ishuvi.
1: Ne mbene niko lusikani aho. Bunguru. Nina mahika.
3: Yo bunguru.
1: Bunguru.
3: Nani bane mundu.
1: Ne mundu. Nari bunguru nari omuchi kuhi ari naserere hola mutuka hola mwandu womwandu mubwewe tushare hola akanyirire nari tukaba tutse tukabashima tuti emona mwega mochi nyuko chinywa imwe buria nacho jota buria akahera
3: akono ni haya mwa
1: tabulia mwahera konda akombalu nawo se wahera roma omomu tihugo utete buria ukavia tukatashia shima na aba katula wabushi Kwa tulive ngulo na wadipite vetu kuchava kawa wanganyira watu mwa vetu. Emu na mule ngekani, emu na mutasharibi umuwe kumbitu ni mkangiria wabushi. Bwakio wena kutsevu tukashima wape wakuna wabushi na provinciale ya Afrika Yoshi. Eya asombushioniste na universite ya kuonde umuwe mwaviri hila umomi ololo. Akala wako ikawla umu endarinati umomi ololo na rini ayipanzi roko chiyo uchiyoshi. Washinja tukabashima kwetu.
2: umutia namasubo ko kumuyira no loko olwade nalo yo yinyambene mwaka sayira ya mugalaye yembene ibini na

0: muwa muhanda paka muwa omasa kuma buirire
1: bisitu anga kasira mundu eri bwato tino omwanze obyana eri mukangania mesabe mbono tro kwerere mwala wawo situ chiute chi edivai na tro tukalabera omukoyo maria tukanare mulabamo osana abyana eri kulya mesabe yiko wetu na abakabambo akamuhola muhanda akabwa kusapuli kwa muhanda kabatu tishibashi konde tuwe sapuli bana musomayo bakasoma ebiblia mbuirire esapuli ne mahandiko mabuirire ne enjili
0: kwenene abakristo banje ba paruki ya Saint Croix cha bulimu bakasangira ku kirunga kini chi Filomena ewa mwembo bakasangira ko mukera wa Kobe kra Maria wa Yerusalemu mbuirire mu maoko bumwe ka bwo mu bya bino
2: nzumwa ngulu eyo tramu wa mochisomo cha munabwire tukati ngulu omwese wa mama koyo Bikira Maria nzumwa ngulu leri bwambo tubye tukasome rozari oko musi muzima konde tukaronde amani omoche wochetu tukaronda nebya nerete bicho kubukoni wa bere twasera obukoni bwa Ebola ne roba situe bosi tutsukumere rozari obukoni bwa beta na boholo bokende hiko moche wochetu
0: Tumise nko kwa Bikira Maria awote mikiri satu mukani saka chikotuli gahoka nicha yale amukero wa katanu o munani nuwiri kumi o mukani sa baka mwebuka ne ringura mia ndake ndake nganyinya wanya muhanga wa sabulechi huo.
3: Nebo nebo tsaeke ule mo krizia abambuva abomo vya swaibye wita mweri abakandi tukariso me biblia yomo mubuye wabo omochimbuba emibire ikalakali yano yarebendulikani biblia erulomo mibuye tfaranze ichilatin nebende ikakolawa no mufrera ye chitambala kadembire makle omugiste de la somsioni mwa somsioniste ono mwayitale arekolatia atokerebini ngana kolera ichitunga chewe chabutawamo rebini ngana bendula masakoma buyirire erirawo omochimbuba siriribu ndi abambu ba buwenya muhangalesa arewe nebya na revini anahambirire omubuyono eshashabulira no mukatike mibwe yende ngo kuyuwe na wene ana tokeri ana tokeribura echenbe chomo tutembu bine katula wongo ko omomerenge UC kutsomo ndi mishushi eshika ulawa musha ba bantu biblia ya berimendulo mo shondi mishushi ba bantu arewa bambu ba basaba buba na masala bayira Biblia ikabandula mochimbuba eyabate babantu omobe sobotere munga byana bino ye Frere Kadembire Maclean yabate mwasundire yuwa na wenda ribine nga kolumu biryono hasa kutsebo kokona mababora nerebye kinyo kyene manga chebwa yire omuchitunga chewe kande omubuye wabo shatokerebya enengana shabulera mukatike mubuye yindi abantu bashayitagerya abakiwe omubuyono okisomera e Biblia akasinga ya abusiya batokeriba kamuwatika ya kunde Veremo nga kuingibe bebere ebya huba na mukola batya na bashakulu bauma bauma bakebukira cha bebuya buya na bakakira yanda kikundi mbo muwe tikiru mubiri bakatokere bakabendola mustari kutse mulala oko wunde e Biblia mubatsuka ne rilagano regia akalangira bo bakakola nabo ngo kuba mabesa bakakekelu hambe no mulanga na shaka bokala ari wenye muhangama wa ticha ebero ebikeneho babirisha bebuga nechende chekai cha kabere echirilagano eria kera bakatokeri bandania e Biblia UC yonde kendeke ni muteolojia ni mufailosof kande bando bakaitegara ya ebitunga shonde ngo shabano nga skenda set kani ana sumire ne linguistike mibuwe mu assumptionisti ono aka isheta eribya chenu changara tokereberera titia titia atarewe omubyusiye bibabisa bautebu ticha busibwa nga sera iyihya Nariyo chareka isho mbandisha sikabisi nenene batatu kerewa ngana kolumubiri Olubaluwa ati alewe omote mawue aturer Elangirango ko omubiri ono angana tokerewa eni anganahua Ni biblia angana tokerewa nera omochimbuba Abambu angana toka somayi umumubuwe wabo Na bandeba sha tokerewa bakira umubuwe Abasha kolo wa mashavia iba gendire Shongu shetu sene mluri embere Buhumbi ni bulumbi ndambia none saha 12 na 2013
4: mkuwa na yamuka kwa radio moto
3: STT buhumbi ili chingo mumuyi owa na utembo muna ureba machimbula bule barewe chirimu cha makangiriria penye viruma kumeverina ndatu wenye viruma kumeverina renda ilo kulabera echisomo musabe wali akola omuche munagu.

0: Ici, Abatsebo, Abo, Volohanya, Hanya, Emisabibu, Yabandibarimi, Bemisabibu, Abakande Siabia, Vakamoha, Ebibu Yesu, Naho, Semolemwata, Suverera, Omamasako, Eriwe abahimbi bawusa yoria byaliabere iwe lyo mongonde ekyo kyomwami ategeka nikiereswekera omomeswetu kyo kikareka enababuranyite mukandesia sawulwa obwami bwa Nyamuhanga nalyo bukandesia habwa ekihanda ekikandi syahetia ebibuma byabo tukangatire engulumbuya
1: Kristu
0: Kristu ohalambawe
1: ohalambawe.
0: twamahulikirira ekinywa kya Nyamuhanga tukete tukere usiriso lyoko nsakano eyo Pauli asakira Abanyafilipi tukere menya kubikyo bwawapete akanisa ke Filipi oyo tukisa yako ni Pauli iwe na wene nario akalangira Abanyafilipi ko bamangira ekinywa kya Nyamuhanga mwanza bo kusebo nerilangira ko mwanza bo kusebo ye Pauli omamebera yiwe abakakangirira ya ebakabamo batu bakamuha bihembo ero kwa manane mibere yabya omukangirirya nyakahemba wana bakangirirya ya Pauli ye mwabya kagane bihembo ebyo akabwa tinje ekyonga sianga alia okwinyibika tikasya kikalwa omubyala byage utsebe gemera abonga kangirirya ya akakola ekyo okwanzali uyuwe ne wene butirukwi bwambo omundu wa mahemba yukakangirirwa ya enekyere naye mwasombola emibere eyo neryo bikabya syatsopolibwa niba bwambu kiro kiririna abanyafilipi mubatumira ye Pauli ebihembo neryo mubatuma mundu mumambu yo Epafrodito okwimutwalira ebihembo ebyo Epafrodito monsera mwalwala ebiro byabere bya banika Pauli nyamwanjerera niromuni asakira Abanyafilipi ati nabirisunga Epafrodito ane mubasebese siete kuaki nirubera hikire Pauli mwanjerera abyo erikwa manane mibere eyiwe mwanjerera abyo olwansolo nenyuluba okuba Filipo lwareka ataga nabyo uyu mundu mabikuhana bihembo wangana ligabyo anganaga nabyo lakini eliligabyo nisima nalikwa Pauli kundia nsiri Abanyafilipo akabwate kumbe Abanyafilipo isibahiraiye ensera eyabirikengiri lyabo nolokomulo okwibuyirira okwibu aho tuliabuyira Pauli mwakabwate kumbe eba ngokubalangira iye wakakola nabo kumbe ikubakola batya kumbe bakwama emibere mibuya eyiwe eyakangana yabo omugulu abya akakangiri yabo Efilipo mwahikayo kabere kolwendo lwa mwahikayo kolwendo lwa kabere mwahikayo kolwendo lwa kasatu nalikwa ye Pauli akabwera bwate ekyo si kyekwene ekyo si kyo si kyerisikya ekyo si kyo si ekyetolerere pepwa akabwira ati ebyo si bisi biwene babikwame nigwa mbu bakore ebibuya nomwikola ebibuya motukakanganaya kotuli ba Kristu nigwa mbu bandu ba Kristu tuya twasyahulikirira engulumbuya Yesu Kristu yiwe newene akakania na ba nabakwenda biwa akakangiri yabo mwabe akakangiri yabo omomisio kiresu mwakebwa oko musio o muzabibu no muzabibu chechitina ekika kera kwe mizabibu ne mizabibu oyo yikalwa ikatungulwa ikakamwa yikalwa mu divai emizabibu yikahara wakosebu ewa baisraeli mero hakanabio mundu abeheregege mari we inia here kiario inia hiramu abahinji na abahinji abaka abakandi abaka rimerimerio bakahabawa bihembo na bakahabwa bihembo erikwama nga bakarima bate omwenyererema oyukahereka yariobo akahembabo akasima ngoko bakakola hano mwikebwa wabete abahirabwa omwirima rimizabibu ibo mubalangira ayoria habererema ngaria hariobo ibasingene omundu omakuha ererema aturimerio omwanga akuha ebihembo akabiniwa kwiwe nario kumbe iwasikia ekiasondire ibo mubalangira nga basingene okumuzabibu nga banganahabwa bihembo bwewu bwewu kyo chikareka yesu niabu ate ino aba abaha bawererema obuhingi bakeheria abo esi baringikena nga se hare bandi abere habwabo nero bukande habwa nabo tutwarengekenie ye nyamuhangiye siarire baiya nga twarua haye nga turi bakihandaki chiakare baiya chechirimo mutima wetu nga tune mukola ekiasondire aho turi abwire omuhakebu hari kyo chikareka tinababuranyete mukande siasagurwa obwami bwa nyamuhanga nero bukande sia habwa ekihanda ekikande siahetia ebiguma byabo ekyo twangahamba omubisi ebyo itumenye nyamuhanga komasombola omwanza ariwe abaisiraeli nerio muhahika omutima mubi oburiri byamba ino nga basingene naho kumbe ibayitwa nga bakahurikirira erisonda rya nyamuhanga butsira abakakola nga basingene na nyamuhanga iyiwenewene akabinia nomusurubirira abo akaribia nga banganayisubako nekirwa kandi haba babihembo ibabia boko bahingi abatorere kwesi tukandisaba enyamuhanga tuti aho tukingirira omwekelesia akabia imwetungiri omwekelesia itwamabia boko basomborwa nero omwekelesia ihitweyitwa nga bakebwa bati basingene itwarema itwakola ngaokwanzire kiriareka omubusubori bwa isaya alokakania okwirima ati akasiayirererema mongwarima siendi siasiahemborerario iniakebua oko baisiraeli aba bakakola omusondo riabo ibakola nga basingene nyamuhanga yomwinyo omuzabibu omuzabibu wiwe kahiramogo mwekihanda okwibwa ati kisangire oko butseme nero kyangasangira oko butseme kyamakola omo muzabibu okwibwa ati omuzabibu oyo ahetaye ebiwuma naho nyamuhanga yukanasekerera yukanahemborera neribwa omwihemborera esibwa mbu omundu atetabia nomutima oweyuwobia ekebua akandilasia biwuma biwe iniakandilasia ebituwene inianomubwira wanibia tusabe mwamuhanga tuti hitubie boko batwenge abatio ogwama hano neri tukandia bokoba kahetaya ebiuma bituwene ebeteloko nyamuhanga tuwanyiritwe bosi okori nalia tata nalia
1: Neria
0: mubali
1: mugala, neria
0: nalia
1: mutima
0: mutulemu bwirire
1: mubuyirire,
0: amen.
1: amen.